Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lalabing. Subok na!